Jonde, kama ulalela yuwe swiri kariwanga, yuwe kabasi. Pasa ni kumulitza yae. Wajibu ndi, yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani wadalia yuwe kabasi.

alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na ndiwe ai ndiwe kabasi dia saka saka uyanga na ngana

alipoe na rambili ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe yae ndiwe kabazi dia saka saka uyanga na angana